kabla long nin kasngi ha SSA stadium ha Shillong ha ka wepat ka jingye khun ka langsning football club ka labateng ban job lenter khandai sien ha ka jingye khun but nin kasngi ka lapanrem ya ka rambai shken shenria sports club da lai gola not ka langsning ka layok khur hendru point ka rambai shken shenria bat kenang kiw irat ka layok marlai point ka aqua adventure regatta arhajar arpun rio ko baprasngi ka balapenlong da ka national cadet corps ncc kalakut no da ka bajop nen ka sngi ha kapung umyam ha ka balawan mani shim benta da kshis pangut ki cadet ka ncc na gi jaka pule bapher bapher ha kalengathan ya ka nek adventure camp lapenlong na do ka khandai tarik ha do hnen ka sngi balapenlong da ka 12 assam ncc battalion ha po ka jingpet jong ka ncc group jorhat bat ka ncc northeastern region directorate hagane ka kam ki cadet senior division but senior wing kelayo ek jingi kai ki bjelio ki kam ba per ba per jong ka aqua adventure but ki kam nong yalam kentop ek sailing but ki wei ki wei u menteri rangba ak jela asam Himanta Biswa Sarma nen kesngi ula play ya katnat bank ka benengkong e jong ka india ka ba pendan kam da ka ai ka five digital banking jong ka slice small finance bank ka bedan ha gs road ha guwahati ha bakran ne kesngi U Sarma ulang baka bank ka bala pentrekam da ki kor digital ka deka waypat ka senjam ka ba kongsan bantai ka rukom trekam ka ba kam kentup lang ya ki nong syong syong ha ki jaka sor bat ki syong ki beduna ka jing syakri. Ka Central Board of Secondary Education CBSE ka la penlong ya ki jing pule ki lai jad ki ketien ni ka three language formula ka ba kongsan na ka benta ki kena pule na duk class 9 na duk kishitrek unai tung menta ka senam. Ha gajing penmi kubor da ka CBSE kloong ba artli ni kini gilai tili kiktien ki dey bandai kiktien jong ke India. Kebayahap bat ka NEP Arhajar Arpo, bat ka National Curriculum Framework for School Education NCFSE Arhajar Arpulai. Ka CBSE kloong ba ka numdan ka eksamen banile da ka bot na ka benta ka ketien ka balai lani ka R3 ha ka kelas 10. Bat kat to ko kubor ka lekut agen ka step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajing ni so baga Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ketien hindi ka banbuat ka kubor ka ketien pareng ha ka por prakat san minit. Ngipen gen mawe pi ginong sengap ha ka por prashteng na ka station pen yo ya ka North East News. Ka por menta ka la jandap artat prabajing.

algae ka steps ni utrai badap de kijing kur khu ye phi ba ye baro lang ki ba shim ta ha ni ka por so ba pen tem jing rai bible ba nga i nga kwa ben pen snap snob ha ye phi yang a ya i wan biang kong na jaroi suba bar baro ki paro ki ba shim ta ha ni ka por ku li shibon from da phi wa lang ku li shibon ni phi ru da phi tong sa pen tem ko tu jing rai nam ta jong phi but ki paro ki jong phi hai algae so ba pen tem jing rai switch sunday pen snap ye phi ya ki kun ya ikpa ba di parlok jonga ba di api yang tu mo manga isani na lumret krishi bon isani to ngan pun bu tu jonga nam ta jompi di parlok nang sam ni sam shakin gi jingwa ikani ketika akash vani fm jompi number de kandai sao prasan iwe not art lai iwe

hypertension. Ka hypertension, ka bangi tip kum ka jingkio jong ka blood pressure, ka day ka jingpang ha ka ba ka bor, ka ba jur jong ka snam ka tinra e ki kinro jong ki thiet snam, man ka por. Hadien ka tu ka ne por, ka ne ka bor, ka ba jur ka pinchitom, bat pinjulor e ki thiet snam, bat e ki binta ki ba kongsan jong ka med. La thau ya ka ne ka blood pressure ha ka millimeters of mercury, la khot kum artali ki number ka ta ka bangi ong ka systolic, pressure ne ka number ka basha jrong, ka dey ha ka por ba tiet snam bat uklong snam utien. Bat ka ba ar ni khot ka diastolic pressure, la ni un number ba ha po, re ka bor ha ba uklong snam u shong thaj ha pedeng ki jing ya tiet. Te lada ki jing thau jong phi ki long ha lor, shis pa sao po la khandai po, mm mercury, man ka por, phi la abandon hypertension, bat phi dey ban let pen e doctor no kloy. Ki ei ki dao jong ka high blood pressure la ni ka jing kio jong ka blood pressure. Ki don ar benta ka way day ni khot ka primary ni ka essential hypertension, ka ni ka day ka ba kam jia ha ba bun ki paj ba. Bat kam ju da kam dan ki dak ki shin ki ba shai. Ti la ngej ba ka day na ka jing hiar pateng, la ni na ka rukom im jong iway pa iway. Ka ba ar ni khot ka secondary hypertension, ka ni pat ka day ka jing jia, na ka dao jong ki jing pang bala don lupa ha ka med. Kum ki jing pang kidney ni ka jing bam trekam ba u thyroid, ni ka jing bam yo thia ba ni na ka dao jong ki nu ki dawai ba di. Ka ni ka ju wan bat ka wan kansan bat ka la ban kta jur ba. Ki don ki benta ki ba pen kio jing ma ba na ka benta ka ni ki hypertension. Ti ki e kita ki long ladang ngi bam lu palad la ni ngim la ngim le exercise, la ni ngi shu shong ha shi jaka, la ni ka don ka jing kia palat jong ka met ni, ka jing sanga, ni ka jing di kiad, ni ka jing di secret, jing di duma, ni ladang ngi don kum ki kinja stress ki bala ne slem ha ka met, ni kum bangi la ong ka la bende na ka jing yok pateng, lada don manu ha yeng ki bala don ye ka ni ka jing shtom, bat kam tam lem ka kam kio jing ma ye ki tu ki bala don karta palat ye ka sao po sinem. La ni ki don kum kinu ki jing shtom ha ka met kum ki diabetes la ni ki jing pang jong ukhalai. Ti ki e kita ki dak ki shin jong ka hypertension. Ti lada ngi pen babun sien ka ni ka jing pang la ni ka ni ka jing shitom hypertension. Bun sin ngim sngu thu la ni ngi long bun kim ki na ki paj ba kim tip ba ki don ya ka. Namar kumbangi lakaran ha kabaning kong ka dek ek ek batre suki jar jar bad kam ju pen I kinu kinu ki jing maham ne kum kinu kinu ki dak ki shin. Ti ki brio bun sin ki sngu bangi khlan ngim dan kam ban let sumar la ni ban pen I la de. Henry ka jing kta ajong ka ni ka jing shtom ka long suki jar jar ha ka ba ka penjulor ya ki dukhot met kum ka jabbing kum uklong snam kum u khlai. Ha ka tu ka nu ki khep ha ba ka blood pressure ka jur palat ka la bandon ki ni ki dak. Ka wei ka jing kta khli ka bane bat kham tam ha ka binta shadien jong ka khli ka jing king bayong ni bas ngau ban ka lon ka jing thut ha ka bor yo I phishi tom ban ring men siem ni mi snam na khmun ni ka don jing pang shadem bat ka jing tlot ni ka jing klumar jing mut te kumno ken bangin ya daya ka ni ka hypertension ki jing kala ha ka rukom im bat ban te la kam ya ka ni ka hypertension la ai jing mut da ka ni ka International Society of Hypertension ki long ki ba ngi dei ban pinchlur ya ki rukom im ki bakoj bakhia na do dang khanna ni de ban pen kiew ya kani ka jing tip sha phangki jing bam ki bakoj bakhia bat ka rukom im kum nu ba ngin la ban im man ka sngim ti ki ong ru ba ni de ban bam ki jing bam ki batte ya ka med kum ki jhor ki so ki dokha ki dud ki bakham duna khlen bat pen duna ya ka do sao kum jo ru ban pen duna ya ka rukom bam lo di shini ki bam shini ne bat ban kham pen bun ya ki potassium ha ka jing bam jingi kum ka ban bam ka khnang ban yo ban kham pen kiu ya ka ne ka potassium te kum jo ru ban bam ki jing bam ki babun na ki jing

phi don bat ngai RGR ka ka program fun unlimited te parlo ngala yo shu shu gini jubab ki jong phi kene koi ka ong kum ni sakwei mo RGR la ban de upor that la ni ka leile nai kong di susngi ta khble shubon kong di susngi hi RGR blessed afternoon nga thrai la ban de upor that phi uta te from yuan ki khar kongor ta khble shubon yuan ki thank you so much yuan ki for your answer nga david tron nga te nga ong dei uslap bat upar that ta khble shbun david nam ta ka nga jubab ka jong phi kani ko ipat kong se shi sin uslap ne ujumai ne ki ne ki ne dang don teng teng ki snow ya ka jing wan ka jong ki bat teng teng ki wan ha ka shit bat shat kham klem pai par khat tharai Okay, dalam day dengan apa nona pi kongkong nga iba ba na nartiang tak boleh sih bun baba na nartiang nam tari kejuba kejong pi ati dan mak palok kejong ni ba sembentah kene ka program teng teng ki to short form mo ya kena kena ka kentian ka biki ai ti teng teng laban baklaban puli ya ki te what ngoi ai and ring layo ya kini ki juba ki jong pi palok ti sai sian ko boleh sih bun nang isa ban ngi how she's palai point real megahertz pan tip ya kejuba ka bade

Teperlok ngadonon puli bisik signiki artli request but kalong ka ba unjuk hamja kot mo haba ngidon artli request ki be pan ya ju ka jingruai kani ka wei ka wan na i sila batimon nong plang na nong ba merdon iba kwa yang i bangin pentem ya ka jingruai unong penkia ti kuplesh bon ya pi sila batimon ngan pentem ya ka ni ka jingruai unong penkia da i kibi karbteng bat ka kenhun te kum juru i baba na nartiang mo i baba na nartiang ru i ikwa ban sngap ya kan nihi ka ju ka jingruai but i don ban ong ba ngidon hap deng ka jingpang ba ublei un pen kia yang i ngakwa ban pen sngap ya baro ki ba sngap kan ya kerpang ya ka ying ka sem jonga bat kum ju ya pi ru te baba na nartiang ngi kermen bau play ru unang agbore pi bat unang penkia no ep nagi jingpang ki ba ki bahaya nga sem jong pi nagi yeng ka sem ki jong pi ke don kum ba pipi ong ngang nemo bangi don hapeng ka jingpang bat bau play un penkia yangi te kum ta pi ko aban pen sngap ba pin sngap ya ka ni ka jingruai ya ka ju hi ka jingruai ka ba isila ba timon ru i ko aban sngap kum ju ma pi ru pi ko aban pen sngap ngan pen tem ya ka ni ka jingruai naga benta jong pi ki ba lepa ya ka ni ka request kublai shibun e namal kane gede ka program truly divine ka program bagi pentem shipi ya ki jingruai aingo na ka akashwani fm jong pi my friends you're tuning into truly divine a program where we play for you devotional songs as per your requests and it's coming your way from akashwani fm jong pi

yang ki wo pun man yi wo kam gi gi jai program wo pun snyaw gele ye kmen he to wo gi jing job ki wo kam gi khon kan tha yang go dong ka tha de ye gi wo wan ra nam ra avrom m to du ka de ge chnong ka tha de ne ga dong ka tha hen re ki wo wan ra nam ra avrom gi le ya gi man kan tha wo gi man bei yang go jilla wo kam ju le hapo ge im lang ka sa lang hi wo ro ka wi ka congress ag ni ge sngi e gele ya gi kinten pun chlor man sim ya gi agan thai wo mangi gi wo chlor ki wo krech tom kam jo le ki wo ko jing mot ne venta wo yo ye woni woni wo mot iwa thmu he jing em klem de do man sim kam tam he ta wo pusa pun dap ye yung ga sem ka yong ki de ge jar ngot ki paj ba na kalen gi venta yong jella re yo gi yo su ki ye pen dap ya ga le nyam go khat do he ta wo ga met ko dang sa yong tun deus em ha ga sem sat hadin leb how ask nem yong i thang i chi por i de le aus nem kha kan dis pa kende phaso neliang giwa hayung hasem giuman gino yo apaten giwa hage hima sora ko wa hapo ya khamarus emu ka ni neite ka mai em costly mice em the chim giwa open dep ya ka le nyam le rukom de yekre lang wi menteri ki ksu ki yong kari ra gi ye ga met kurang sa yong us em ha gura ra le chaka khpep ne benta open dep se ye ga benta ga dang sa ka te to wa thang ithang ye ga met yong sem la da pan man pan harot ka thao thang bru hi yong sem sat ha ko wa em le ha ulum te ujir pan bur wan sai le ye ga rukam ga riti ga dostor kat wa upa em marem dor dang eu ye ga khublai ga snyangu ne menta ye open dep ye ga le nyam le rukam waro na telor ne te de em le ga ye cham lang go pan man ha thao sa yong sem sat ko wa em han nong rim so ra ki klo ki kjam nei te ki krem ki kra wo kam jo le ki ki wa hapo ge jala mi kha li ya wa da do ki tha gi wo ngam ki wo em gi venta yong sor man gi ge ta ka nong muna kam gi ki tha gi wo kong san bha yong em gi jai sem gi jai marat ki wo rap heri rap pla ling ba i tho bnya yong gi ru start science ha go de chem gi yo wi ne gi jai kro wo rap her rap pla wo per na do i long iman wo he jo i por manule ka jingma ha ka jalla ha ki san stem ki u de lai kat kam yur kom pet bnya yong gi tho bnya ki u kun tho ya unang te nam ha do ling wa u pi wan ket lang sang pliang gi na po ka college St Edmunds College ki u de batai pen che je phang kam man wo jalla me hali ya man ga wi ni ki tha go kong san bha ha po ga ri india yong i em ki ti ki jai sim jai marat na ha do ki khnyang le Hopen manhi yaitho bnya. Yegani depan mi paj ba hapo ke International Journal for Multidisciplinary Research lini ga IJFMR ha gwa i pej bnya agan thup lang gale na du irukam pure lini itho bnya cepang gijat merat ki wm hapo ke jelami khalia ha perdi usnem arajar arpao wa usnem arajar arpao san ha gwa liang yongki aging mut ki ha given ta gi rap he la ni yar yong ge la rang yeu cham la ni yeu ong le wa ki ni gi jai mara la ni gi sim ki rap la rang em gi wai wa mpo ong tip buna ye ki kat kam ka science kalumpung ye le ki ye gre tip kam ka first wailat miki shila veterans knockout football tournament 8000 pound ru de po ge chu kut nin ge sngi ha ga wi ye ge le ki khat do go de pan man ha dan jerusalem joai Hau kelama gini ke sengi ni liang presiden yang kemikhalia Football Association wa H. Dotling. Dapun senyau ye senyau wu yau MLA yang ketanya ye tak wa yew. Wa wanra ye ke kami lak ke football yang kibru ye berdarap slam ke kami lak ke bol. Haga wa lingba gini ke rensan u yau alat biang ki wau hirmadan. Wa wau ye mensim lak ye ki peteng ki wakat ni cepang ke mensim. Kam gini ke bilak ke wa heju ipor pun celur ke lak ye ke behek usian. Wa han la no i do i pat la ni tem mani te i mani long le ka kami le ke sport stop to u yar go henry u yai em bai ka hado i the i prakhat i yong i wa kam jo le i do i pran khnang wa yo mani ki wa chat ki wa khlan chimu le i go benta wo e kubra yo mla wa kam jo le yo ro gi mkt ha go pon man ni ga lumpu yo le ke knock out tournament go job wa go lai bai lai renti ka first wailat miki shla Veterans Knockout Football Tournament Arjar Arpaun Ru The Sedangka Nado ke nyaw terik yong naitung Arjar Arpaun Ru Haga wa Hapo ke ni Kelumpung yekob Da em hadok kama khak peradu lagi kin hon Gidupan siya apertu ye ide Wa yukun na kerlain gibenta yong ke tujuai constituency Kekin hon ku job Haga ni kelumpung yelek ke yong ke first Wailat miki shla Veteran Knockout Football Tournament Arjar Arpaun Ru Tok Kekimusnyang 11 Haga riyok gale wawra